0: Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Eukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Eukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22, olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, oyo oyagala abikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.

mukakati wonna n'eyezo omwana w'edaali naye wa musa ali omutuukirivu era katonda tusabire twaboolo kaakano ne mu kaseera ako.

0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti, sisabirawo bokka, naye nsabira n'abaali nzikiriza ku lw'ebigambo bya bano bonna balyoke babeere kimu, nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, nabo mu ffe babeere kimu, ensekkirize nga ggwe wantuma, ekitiibwa kiwampa nange nkibawadde, balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu, nze mu bo naawe mu nze, bafuukire ddala kimu, nga seetegeere nga ggwe wantuma ate nga wanjagala ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala, Kitange bwe wampa njagala wendi, nabo bwe babeera balabe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala ng'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakumanya, nze nkumanyi, na bano bategeera nga ggwe wantuma, ne bamanyisa erinnya lyo, era nja kwongera okulibamanyisa, okwagala kuwanjagalamu kubabeeremu, nange mbeere mu bo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Olwaleero Omukama atubuulirira, atusabira era yeegomba nti tubeere kimu. Akaliriza amaaso waggulu eri Kitaawe n'atusabira nti, Kitange bwe wampa nsaba babeere kimu, ye n'Ekitaawe nga bwe bali ekimu naffe atusabira tubeere kimu, ensi yonna eryoke ekimanye, eryoke ekakase, eryoke erokoke, olw'okulaba nga ffe tugabana, tuyisa kimu, tukola kimu okwoleka ekitiibwa kya Katonda, okuggyayo obulungi omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa, abantu balyoke basinziire ku ffe obumu bwe tuliko, ate balyoke balokoke nga balabira ku ffe. Abooluganda baagalwa, ensi gye tulimu esoomoozebwa n'ebitwawula bingi. Waliwo ebitwawula ebigenda okubeerawo ebbanga lyonna, nga ennimi twogera za njawulo, tuli b'amawanga ga njawulo, n'ab'eggwanga erimu babeera n'ebika eby'enjawulo. Ebbanga lyonna bijja kubeerawo, naye mu byonna Omukama atusaba tubeere kimu, era tulina ebyetwawula ebirala, ebyenfuna, ebyobufuzi n'ebirala bingi. Mu byonna ebyo Omukama atusaba tubeere kimu. Tulina ebitwawula ebirala, ebitone eby'enjawulo, byonna ebyo Omukama atusaba tubiyise ffe tubeere kimu. Ebitwawula ebyo byonna bituyambe buli omu okuyamba munne, buli omu kyasinza ku munne akiyambe okuyamba munne, okulaba nga tubeerera ddala kimu, okugya ekitiibwa kya Katonda, ye nga bw'ali okimu n'Omwana Yesu Kristo, naffe tubeere kimu. Ebyonna tubyekereze, tufube okulaba nga tufa nnyo ku ebyo ebitufuula ekimu. Tuli baana ba Katonda, tuli baana ba nnyumba ya Katonda, tuli baaluganda ba ndiimu.

0: akubiriza amaaso ng'atunudde waggulu ate kiryoke kituukirire. Buli omu ku ffe y'abaala abeera entandikwa y'okukolagana n'okubeera ekimu nga Kristo bw'atuyigiriza. Emirundi emingi tusonga mu bannaffe nti be bateeseewo enjawukana, be baleeseewo obutakwatagana, ffe ne tulema okwetunuulira. Naye amakya ga leero, abooluganda mpuliriza, kusaba ggwe okyeteekeko nti ggwe aba atandiikiriza, ggwe apa entandikwa y'okubeera obumu. Yadde ng'abantu tubeera bazibu okukolagana nabo, ne buli omu yeetuwaze akakkane alaba okulaba nga akolagana munne munne. Ggwe kennyini gw'obeera ontandikwa, oleme kugamba nti gundi y'alemesezza obumu naawe baako ky'okola okulaba ng'obumu obwo Kristo bw'atusabira, Kristo bw'atwagaza butuukirira. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: belle.
1: Neka kati. Anita warai na wari.
0: Iye nyabo.
1: Ngazibu byaline bimujuse. Auri lafa tubi byati.
0: Neka kati.
1: Agamba cha.
0: Ebizibu bisingana. Ndokubera wechi.
1: Obera manita.
0: Mbera ne byanita.
2: Olala.
0: Omanye bizibu nga bakunonyeza buwumbi.
1: Nga bakunonyeza buwumbi.
0: Nga ebye babowa ewuwo. Moto kaziro zibalisi za buwumbi. Kati bwe bajja okubowa ewaabwe. Baga twazuddeyo essimu ya mitwalo asatu.
1: Ne tuzuulayo waya.
0: Ne tuzuulayo waya.
1: Mapesa ga konso.
0: Kompyuta. Keyboard.
1: Mati za esi.
0: Ayayayaya wetu tyo tumazo kubanga tiyingira wa machago nakolwalero eno yekyenda mu nyaka tonyeze nya fama radio sapiencia inclusive ya magazine from zikine bye mizanyo munafe osuzoti oliyoti ya munafe bitambudde bitya ekiro kya kulimbye ekikatusubira oli bulungi wonna wosinza okubanga ye radio jofude nambe mu yefe ababonga bulijjo abakuwa macha malungi wana ku radio eno entestes ya kabinkano kakati kisimo bili abiri mukaga yefe tukubuza kida ne tukwagaliza ekisinga ku www.radiosapiencia.com mwebale kubanga ate yeno radio njogamba nti nno nyina okusigala nga njiwuliriza entakera etakwesitaza radio esigala mu makago awo wenyini ekubulira kyoyina okubanga ate owulira olunaku olulungi tulukwanirizaako era tulukwagaliza olwalero webale nyo munafu okubanga yeno yofudde nambe mwe ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa kutano mwaka 2026 leero olunaku lwakuna wiiki yo etambula wiiki eno amasomero kokoko kodi kakonkona
1: era tugenda kubatubawo ebigenda okugobererwa ministry byetaddewo
0: ku ebola
1: before you open the school
0: ebola naye tugidde
1: wajidwaeze
0: Jimmy Jacobs just as usual.
1: Okay, kama sanange njagala okubuuzaako mukwano gwange wasi zoti agowe nataddeko kyenda mu nyaka tonyezenya redio enerekereza radio sapiensi yagwasinga kyokola kyakabi naye tokisigaza wekka gamba ne neiba abulye ne neiba olugambo olutambule nti muteekeko saagalagala midde yakabi ekutakati wano mu Kampala buli woyita oli abataddeko waliwo yangambye ayita ebusaabalaawo kibiri ng'abantu bataddeko sapiensi yabawuliriza banenge mwebale kutwagala mwebale kutuwuliza tubasuubiza tugenda kikwasaganya paka kubulira bubi yonna gye muli bannayuganda tubakubiriza mukole nnyo kubanga munnange bwe batookole n'okulya tojja kulya oyina okukola obeemu n'akasente jjukira nti bw'otakola ogenda kubeera osabiriza omulembe guno omutebi omulembe guno mu kisanja kino kisanja no sleep fuba okulaba ng'okola nga teweebaka okay bw'ofuna obudde obwebaka webaka enda kikabiri ozukuke n'ejjejje kyenzudde
0: nti
1: gavumenti eno tetwagaliza naye ate naffe bannayuganda ffennyini tetweyagaliza nkunyumiza sitoole munnange bino ebyokumenya obuyumba omanye kanso yajja eramba eteekako sita nga bwe wandika sita remove sita remove kanewo wawo akayumba kanneyiba kebaalekawo nga tebakataddeeko sita remove kakati webatakateeka ko kubanga ko kali walako
0: ndo kizuula
1: kakati bana banneyiba balabe baali bataddeko nabo ne bakeera ekiro nabo ne bateerako oli gwe bataddeko sita remove
3: kano kekabipinka no kebyemizannyo mu program saagalagalamidde mwe tukutuusizaako ebyemizannyo byonna okwetoolola ensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka pikipiki z'empaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizannyo ebirala bingi mu kabbinkano k'ebyemizannyo
4: akabbinkano k'ebyemizannyo kakutuusibwako okusasulira ekintu kyonna ku momo okuli wansi w'15 kwa bwereere era nga y'ensonga endala lwaki okusasula ne momo kujja n'emiganyulwonto kwo okusinga okukozesa ensimbi enkalu kaakati weeyambise momo app obunyige **#3## okusasulira ekintu kyonna mu kifo kyonna obudde bwonna gula ebintu ebirala yongeramu amafuta kola shopping endala era yongera okuseevinga ago ge maanyi ga momo MTN momo eruŋŋamizibwa bbanka enkulu eya Uganda
0: MTN kugamba nti funa manyo wangule ne momo buli muntu olino mukiso kuva wono bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star M65 hash obakozesa momo apo kusasula okwewola okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo ofuna omukisa ogwo kuwangula ku kasente gy'okomokozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda yeno esagalagala mi demoni kyo akaseera kaffe akakabinkano k'ebyemizannyo kamaze okubanga kayingira omunaffe mu bitundu bya Uganda yonna gy'osinze okubanga otuwuliriza tukwagaliza kisinga webale nnyo okubanga eno eradio gy'ofudde nambe mugamba otya Aunt Margaret Aunt Maggie webale kubaayo ng'owuliriza radio sapiensia tukwagaliza amakya amalungi abali enaggulwawo bonna batulabire Anne Kololo nawe tukubuuzako eyo gy'osinzira webale kuwuliriza mukyala Maria Kyeyune nawe webale kubaayo ng'owuliriza Mama Boy ogamba otya munaffe waliwo Mama Carol Erulagwe nawe tukwagala nnyo bakulu bonna abasinziira eyo gye musinzi okubanga mutuwuliriza
1: omwana twamufunye dda abaana twagala babiri betugenda ogulira ebitabo nga fabasagala agalamidde naye twakafunako omwana omu coordinator waffe gwe yakatuwa katabalwa yamutuwadde dda atuwadde omwana bamwita Nanyanzi Sharon abudde Kalule ali mu kibiina kyakusatu asomera ku St Joseph Kalule RC oyo ajafuna ebitabo nyabule nyanya twamufunye dda kakati kati agambye tugumikirizeko nawe muduma ali mukumunonya agenda mutukola ki agenda mutu akubate twagala kuwagwe tumanyi omukisa bwe gujja leka gutomera enagwe gukoze eki gutomedde tetongolo kowola mikwano gyaffe
0: funye gulo nesimu
1: wafunye simu
0: funye amasimu ngaba manyi ne baga mundeka
1: mundeka mundeka tugenda biwa gutamanyi
0: mwebe manyi tujja kwesotinga
1: tujja kwesotinga leka tuba tutakola eki
0: tutamanyi
1: wama mikwano gyaffe egiri emirungi mwene embeera gye tuyitamu ngensege na maaso n'okusoomoozebwa abantu tebalina mirimu naffe twaga tubeeko kye tukola oba oyagala otwegattako tekikugaana ngaffe kutwegattako n'otuwayo ky'otuwadde ne tugattagatta omwana n'agenda ku ssomero ku 0753 asatu mu nnya ogifunye 2 6 9 0753 asatu mu nnya 2 6 9 eyereda kase nasimbwa oyo akawuntanti waffe gidemuna mu luzungu 0753 oluzungu ndiwagedde bulungi 34
0: asatu mu nnya
1: ani ankutemu 20 69 eleta kase nasimbwa
0: osoka jikuba
1: osoka jikuba naye nga bonna gambe togatta manda na mugugu
0: ani mu yali mandwa wana
1: ezakabasa deza jinji
0: yes na inga wechi tipo chidi
1: yes. So
0: yanza banna fe mwena abali abatu kiri doba batu do kiri demu koze
1: hey.
0: Mwena abachat do kiri da mwena njiba na fe
1: chona chyo ina tuti ya chile tageje obo ina nku mitano ina peni ze njini ngosawo tuita nituna peni asawo tuwa penso
0: yes.
1: Osawo tuwa karazi osawo tuwa evisabika chona chyo tuwa kasa oseti chona chyo tuwa kasa chiba angacho bayi letu gena biga ba kumande kumande programu ya fe kumacha abana obagenda kujano mu studio jeja owa jeno wanga je tubakwasa ebitabo tetuba manyi nako naye mujja kuba mutukoze bulungi nnyo abatwegaseka ebulajiwa
0: mukama Katonda ebadizeewo butereevu nyaka binkano k'ebyemizannyo bwe kati okamaze okubanga kayingirawo yenka Daniels Munakibuga mwali mu nyumba yatudde dda era nyongera okubajjukiza nga bwe yabategeeze gula abawagizi ba Arsenal nti banaye mujaguze kati ndi mujaguze kati temuli na mwabya na tujja bijaguliza wamo ne Champions League kijja si muntu mbabulira sebo wasuzoti eyi
2: ngetuse mugamba mutya
0: nafe tulina tabu
2: kyekiri kumugukirira
0: amongo bongedde okumufunza motoka endala ensajja nnya baziboye akaunti ze zisiddwako envumbo atenga magogo bamuganye okufuluma eggwanga awugamba woki sebo bwana yenka
2: chama gogo
0: sepo
2: sija kuchogera kana eka njogere kuchamongo pakati chembuza waluo wenalavye gulo nga wagamba wabitufu ntiba akabowe motokaze kati munana
1: kisoboka
0: atenga zunansa
2: zunansa ja munana jitegeza abadazi chusanga ngoye
1: kisoboka
2: bayambala olwa bulu nga gamba dereva lete ile ya bulu
1: kusinzira wa walaga
2: motoka kati munana
1: tuzambala okusinzira wa walaga
2: zonna bali mukuzisika tegeza mu banga sidde ne tujamula ba muka probox
1: haiza no butaba nako
0: boda boda
1: kubanga omugaga yasubiza mhozi yagamenti agenda ziteka katali
2: tuje sente zaba na Uganda.
1: Sente zaba na Uganda.
0: Kisengeza wagalo zigula tuwe wandisi.
1: Tuwe tudando taniko nonya sente.
2: Labi yenga wazi furumia. Kati munana.
1: Bagena sakatale tuzigule. Then sente zidemu government.
2: Nezo kuliko number plate.
0: Zona. Ezo ringa.
2: Fakitu walogo na labi igulo. Gagamanti na ena we speak olimba. Bwate buli jogula no teka ko number plate katwena na
1: bwina yo bana
2: teza na kubaga amanti eno
1: siya.
2: Ya mutabani eno
1: bundi
2: ya jimpam eno waya president magogo go buli jogula kirigeza zizoboya
1: zizoboya
0: ebintu bye yegomba nga muwala muto yafubo bietu sa
2: Mbanga tono.
0: Mbanga tono.
2: Omanyi kala abantu era abasinga mpulidde Nalongo yabadde abyogera. Nagamba nti omuntu kale ndoza buku ndaba yaabwe kubanze sikikkiriza. Ngalaga nti omuntu kale bw'okulira mu mbeera kale nga si nnungi nnyo. Nti bw'otuuka muko ebitala ne bikuta. Nti eneisayo
1: echuka
2: nengere eraga ebamu ekifaananyi kiri
0: kubakwemalagoga
2: kakati kisinzira bobadde baga nti omuntu era gye yava kakati era bwatuuka nga bimutadde ne bwe kuba kulya
1: Alira
2: kakati nabaga naye ono muntu mukuru bakwanti mune babo ogereyo ku street atosobola bagana kale nga balabamu
0: embera yokuvubika
1: mbera yokwesasuza
2: yokwesasuza
0: we kuba konfufu
2: kwali wobyogira no gamba kino kanchigule bigale boba mu Kampala muno ne boba mu kyalo era okyusaamu mu ndaba y'ebintu n'obikola mu nkola endala n'ogantyo ke kino nkiguze kakiteke manyaga akabasa okiraba kino abantu bakola bubakola mu Kampala muno
1: tebakyagula bintu nga fite kamanyaga
2: tetuganda kulaba basajja ono gundi ono HAM ebintu yabijjawa okiraba nenga bagamba nti oyo alabika jomayi jomayi wabalala
0: Kasuru.
2: Buroko. Kiraba. Na. Kati bakanuna munana katulinde endala. Ugenda tuwao.
0: Tugenda kutunulao.
2: Ndoza nesanyu ya gendera muwa mongo.
0: Ero baba.
1: Otumai tumaza wiki kumpi bini.
2: Wiki si bini.
0: Agira umura.
1: Agira umura.
2: Batu koze bubi. Kwa okero, era ya sanyu te ya labi kako. Kakati ne wano. Kuirani erasi alabika
0: osanga obanaletera sanyu abachusizamu kubanga wetwavira musanyu kayenka agamba guligwe baleta
2: banyizo ko bachafefeta bakubeli omuntu gwemanyi neta inza kubwawo nenga yakubidwawo ala bakagula
1: Adolofu
2: oyitasobola kugira nnyo Adolofu tasobola kukunda nyao
1: commissioner taddewo
2: commissioner
1: kubanga wagambye bitano bijira
2: oyata abera wonyo
1: nayo
2: oli Adolofu tainza kubera wonyo ayungero tuwa
0: engineer bali mwezo akwasiddwa Kampala uno bamukulaze wano nga akuba ebirayiro ne bakansala bonna wano babalese sente bewa
2: bangambye nti mukulu sigundi asobola wangulo obwa speaker Nyoji gundi kumangambi gulo.
1: Ono wanupu.
2: Wanupu. Asobola kubanupu yesi.
1: Johnny Mary.
2: Abantu Johnny Mary. Kule kanga kale banaba isamu olubayi.
0: Na inga. Amanyi wegali.
2: Amanyi wegali. Asinzayo.
1: Enupu yesinzayo. Omukuru bwe yamaze okulayira. Ate Muhoozi na tweeting. Na gamba nti sente. Bajeti ye ngunde za Kampala zonna.
2: Ye. Yajediza.
1: Nagenda kula ceremony.
2: Yajediza. Nedda. Yiki yayo. Gede, by the way, na labye tweet ye. Abantu kye bazze.
1: Abantu bagambe batya.
2: Nedda baba ne bakiwagira. Kubanga ne banna Kampala bafanguudo
0: nnungi.
1: Okay.
2: By the way, banna Kampala tebafaayo oba ani azikoze. Kasita zikolebwa ne mutaba binnya. Ekyo kye baagala. Noyita mu industry yanga teri binnya. Ate ne bakola enguudo empangaazi.
1: Nze
2: oluguudo olunewunsa lweno olwa mukwano. Balukolera mu balukola balukola ne bamala omwezi nga balukola ne waitawo omwezi
5: gumeza ndamukomawo awanda onange wansobera
2: kakati yao abanna Kampala bobo fangudo
1: tebagala kumanya obamuhozi
2: obatera ne bwabanga CDF yazikoze mu kisanja kya bali mwezi era politician
1: agamba
5: asko waringa
2: muchamandi enguru nazikola kubanga ziba zize mu budde bwe kati fete tufayani akozi ekikulu enguru zo mu Kampala zonna ziri mu kolansi ate kolansi omuwangazi
1: so budget yonna yagambye yiye
2: ne bwabagize diza fete twagala enguru
1: tetwagala
2: credit ejja genda wa politician alamula ejja loga benda ka wa mumanjaji
5: kati ekitegeza omukuru bali mwezo akwatagane ne CDF bulungi batese ne omuchala ED bakolengu ze Kampala
2: atera politician bagezi iye ngudu zo mu byaluruza ani azilima
5: local government
2: government
1: ye watukanga gamanze
2: bubaba baulima ngatula ku grade
5: sentebe
2: azira ko ku grade kuli bwagenda abawubira ko kati abantu baferi wansi baga obula sentebe we bali otukole dete tukulabanga
3: amasagara gramide.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu, nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Apiensi nsambia olange na fe sibisibu okutufu na changu nyo kuwa bukubi kunamba zino noti musambu tano bili munana muenda musambu mukage mu munana plus bili tano mukaga bili noti noti muenda bili munana nya bili noti oba plus bili tano mukaga musambu mukaga mukaga mukage muemu mukaga noti noti oba tutukirile kumukutugwa fe ukwa www.radiosapiencia.com jangola ngena faba Radio Sapiencia toje kwejusa
1: ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
2: olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna munywanyi wange webala okubanga ompadde ekyanya oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga embeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito ze ntandise okulaaliza enkonyogo kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira bwe njogera omulangira buli omu amutegeera naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya era n'engero muziwulira nti omulangira mwennyangu naye ate era omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo oluusi gwe tuyita embuukizi nagwo guyitibwa omulangira
1: ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
3: nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nonda
4: ensonga eryemu kuzuukusa bwongo
3: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
0: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinensi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
5: ekirala oggalawo olunaku expense ozibaze oggalawo olunaku obaze amagoba g'ofunye nga tonabagenda namusimbi gw'ogenda kukozesa awo nno nawe waliwo obuzibu oluusi watuviirako okugwa nti okutte bukwasi mu seefu n'ojjamu emitwalo 10 oba 20 naye ng'ate amazima ddala ebintu by'otunze tebiriiko magoba ga 20 awo oba okutte ku kapito by'ogendamu tebitetegeerekeka okukakkana eyagenze n'abiri okomezaawo 15 naye ng'amagoba g'olidde olidde n'amagoba g'ebintu by'otannaba kutunda n'olwekyo tetuggalawo nga tupakuka tuggalewo nga tusoose okwefumiitiriza nga tusoose okuteekateeka entandikwa y'enkya de n'enkomerero y'olunaku nga tumaze ojjirwa
0: ako ke kaba kyakatundu omukozi wa kuno omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katulika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kossa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera nyukabi kossa n'aba elevo essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 7 3 1 2 8 oba nooti 7 6 9 3 1 2 8 tulina ne UNEB center number
1: program sagalagalamidde
6: Saga na kubana kumukono

0: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapiini ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
1: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika bw'oba olina.

0: chobuza kuwa kunamba za pesikali za kusasulia ku MTN noti mnana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti mnana noti noti satu satu tano satu nyanya oba wele za email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank ngabakula ganida wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole chi Deposit Protection Fund echa Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka no kwa kulizo bigobererwa.
1: Ebyedda bisasika ngampa wa Davidsa.
2: Olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna. Munywanyi wange webala okubanga ompadde ekyanya oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga. Embeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito ze ntandise okulaaliza enkonyogo. Kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira. Bwe njogera omulangira buli omu amutegeera naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira. Omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya era nengero muziwulira nti omulangira mwennyangu. Naye teera omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo oluusi gwe tuyita embuukizi nagwo guyitibwa omulangira
1: ebyedda bisasika ngampa wa Davidsa.

0: tutto da questa bocca. C'è sta bocca, no, ci sto bocca.
1: A che non la ci
2: sto bocca. E sono che è buono.
0: Ovulamo ci buono. Kuzu kusta buongo. Ciao.
3: Obutte bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buno bwe butte bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako, St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'Ekereziya, ery'e Lugazi.
4: Ekirala, oggalawo olunaku, expense ozibaze. Oggalawo olunaku, obaze amagoba g'ofunye nga tonnabagenda na musimbi gw'ogenda kukozesa. Awo nno nawo waliwo obuzibu oluusi watuviirako okugwa nti okutte bukwasi mu seefu n'oggyamu emitwalo 10 oba 20 naye ng'ate amazima ddala ebintu by'otunze tebiriiko magoba ga 20 awo oba okutte ku kapito by'ogendamu tebitetegeerekeka okukakkana eyagenze n'abiri okomezaawo 15 naye ng'amagoba g'olidde olidde n'amagoba g'ebintu by'otannaba kutunda n'olwekyo tetuggalawo nga tupakuka tuggalewo nga tusoose okwefumiitiriza nga tusoose okuteekateeka entandikwa y'enkya n'enkomerero y'olunaku nga tumaze oggirwa
3: ako kitaba kya Katumbu omukozi waakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katulika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kusa n'aba A level essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 7 1 8 3 tulina ne UNEB center number
5: naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
6: senda mu nyaka tonyezenyaffama enkuluze y'amagezi

Mbalamusizza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, diocese ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: abooluganda tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda bonna, nga tetunnaweereza sala yaffe ttuntuli olwaleero, tusooke twekube mu bifuba okulaba ebyo ebitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Wamma bwe tunabyanjulira Omukama n'omutima ogumenyese, taleme kutuddiramu na kusiima kuwanjaga kwaffe okw'essaawa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange, nti nyonoonye nnyo
0: mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola.
1: Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa. Atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde, Ayi Mukama Katonda waffe. Mwoyo wo atuyiweko ebirungi bingi eby'omwoyo. Lwanaatuwa omutima gw'osiima n'atuyamba n'okwagala gwe by'oyagala. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Guma olinjulira ne mu Roma, essomo erisooka, bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'abiri mu ebbiri olunyiriri olw'asatu, n'omutwe ogw'abiri mu esatu olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Mu nnaku ezo, omukulu w'abaserikale yayagala okumanyira ddala ensonga Abayudaaya kwe basinziira okuvunaana Pawulo. N'amusumulula n'alagira abasaserdoti okuŋŋaana olukiiko lwonna n'aleeta Pawulo n'amuteeka mu maaso gaabwe. Abaali mu lukiiko Pawulo n'abasimba amaaso n'agamba nti, basajja baganda bange, nze okutuusa kampegaano nayisanga mu maaso ga Katonda n'omwoyo omulungi ddala. Awo Ananiya omukulu w'abasaserdoti n'alagira abaamuli okumpi okumukuba emimwa. Pawulo n'amugamba nti, naawe Katonda ali kukuba, gwe ekisenge ekimaale n'ennoni, otudde okunnamula ng'osinziira mu mateeka, ate n'olagira okunkuba so nga n'amateeka gakigaana. Abaali awo ne bagamba nti, gw'ovuma omusaserdoti wa Katonda omukulu? Pawulo n'agamba nti, baganda bange, mbadde simanyi nga ye mukulu w'abasaserdoti, kuba kyawandiikibwa nti, omukulu w'eggwanga lyo tomuvumanga. Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu ky'abasaddukaayo ate ekirala ky'abafalisaayo, n'ayogera n'eddoboozi ddene mu lukiiko nti, basajja baganda bange, nze ndi mufalisaayo, omwana w'abafalisaayo, okusuubira mu kuzuukira kw'abafu gwe musango gwe nvunaanibwa. Bwe yasirisa ebyo, ne wasituka empaka mu bafalisaayo ne mbasaddukaayo. Ekibiina ne kyesalamu, kubanga basaddukaayo bagamba nti, siwali kuzuukira ne wandibadde malayika ne wandibadde omwoyo, so nga bafalisaayo bakkiriza byombi. Ne wabaawo oluyogaano lunene, abamu ku bafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti, situlaba kabi ku muntu ono, oba oli awo mwoyo gwe gumubuulidde oba malayika. Empaka bwe zeeyongera, omukulu w'abaserikale n'atya nti, si kulwa nga Pawulo bamutaagulataagula, n'alagira abaserikale okukka okumubajjako bamuyingize mu kigo. Mu kiro ekyaddirira, Omukama n'ayimirira waali n'amugamba nti, guma kuba nga bw'onjulidde mu Yerusaalemu bw'olinjulira ne mu Roma. Ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba lw'okwebulirira, Zabbuli ya 15 ekiddibwamu, Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ayi Katonda nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Gamba Omukama nti, gwe Mukama wange. Omukama kye kitundu ky'obusika bwange n'ekikompe kyange. Wekka gwe okutte omugabo gwange. Ayi Mukama kuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ngulumiza Omukama kuba yansalira amagezi. Nandibadde mu kiro, omutima gwange gwennyini guliwummula mu ddembe. Omukama gwenzisa awo maaso gange bulijjo, kubanga andi wano ku ddyo, sijja kunyeenya. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Omutima gwange kyeguva gusanyuka, n'omwoyo gwange ne gujaguza, n'omubiri gwange gwennyini guliwummula mu ddembe. Kubanga omwoyo gwange toliguleka magombe, tolireka mutuukirivu wo kuvunda. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Olindaga ekkubo ery'obulamu, n'ompa essanyu eringi ennyo mu maaso go. Ebisanyusa bikuli ku ddyo emirembe gyonna. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli.

0: Ebi vudemu yowa anna.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Tusoma mu Yowanna omutwe gwa 17 olunyiriri olwa 20 okutuuka ku lwa 26. Mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti sisabira abo bokka naye nsabira n'abalinzikiriza ku lw'ebigambo by'abano. Bonna balyoke babeere kimu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, nabo mu ffe babeere kimu, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Ekitiibwa kye wampa nange nkibawadde, balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu, nze mu bo naawe mu nze, bafuukire ddala kimu, ensi etegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala. Kitange be wampa njagala wendi nabo we baba babeera, balebe ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagala nga n'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakumanya, nze nkumanyi na bano bategeera nga ggwe wantuma, nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulimanyisa, okwagala kuwanjagalamu kubabeeremu nange mbe mu bo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bantu ba Katonda, Kristo baganda bange, n'olunaku olwaleero, ettuntu ly'olwaleero, tukubye omwaliro guno okwebaza Omukama Kawamigero olwa byonna by'atusukkulumizzaako bye tumanyi ne bye tutamanyi. Obuwanguzi bwa bannaffe obwa buli ngeri tubusanyukira era ne tubeebalizaako Omukama, nga mu ngeri ey'enjawulo olunaku lw'eggulo mu Ssentimbaaga Major Seminary Gaba, Rector ne staff baasiibudde abaana abayizi abaseminaaliyo baffe nga n'abamu badyakoni nga baawunzisa olusoma lwabwe, babasindise baddeyo mu bitundu byabwe bakole kyonna ekisoboka okuweereza eggwanga lya Katonda nga bakwataganira wamu n'abasaseredooti ne bannaddiini mu bitundu ebyo, anti gwe mulimu gwe bayaayaana okugabanako singa Omukama ali baayagadde. Tubasabira Omukama batambuze bulungi era balungamye mu buweereza bwabwe. Ate olwaleero St. Mary's National Major Seminary Gaba, Father Dr. Lazarus Luyinda ne staff nabo bakola kyekimu okusiibula abayizi abadyakoni n'abalala bonna, anti olusoma lwabwe baluwonzise. Tubasabira nabo ekyo kye baajagala okuva mu buto bwabwe kituukirire, babeere baweereza balungi yonna Omukama gy'ali babasindise. Era ensonga y'emu ntegeddeko y'eri e Katigondo National Major Seminary wa Father Reverend Father Dr. David Senkai ne staff. Ate era kye kiri ne St. Paul's National Seminary e Fort Portal Kinyamasika. Abayizi baffe abaseminaaliyo baffe abamu nga nabadyakoni basiibulwa badde mu bitundu byabwe bongere okuweereza Omukama. Tubasabireko batambule bulungi ate nga bakomyeyo gye tuli babeere abayizi abalungi abaseminaali abalungi abatwongerako naddala mu kuzimba obwakabaka bwa Katonda mu bitundu byaffe. Bantu ba Katonda, wiiki eno tusembesa ennaku mpola mpola nga tutunuulidde Sande jja gye y'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu, Pentecost Sunday. Era tuwulira n'amasomo ge twebuulirirako ng'era gajjayo kiri ekyaliwo naddala Mwoyo Omukama ng'afuuyiridde abatume abaasindikibwa ku mulimu ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Mwoyo bwe yatandika okufuuyirira, enjogera ennaku zino eriwo yeeno nti ennyumba ya Sitaani ekutta omuliro. Mwoyo w'Omukama we yatandika okufuuyirira, tulaba ng'ennyumba ya Sitaani ekwatira ddala omuliro ate nga si gwa bugubugu wabula guli gwe nnyini nnyini ogubabulira ddala. Era ekyo kye tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka era ddala. Nti Pawulo ono bwe yasituka n'atandika okwogera, omu ku baasituka okumukuba oluyi yali omusajja gwe bayita Ananiya, omusaaseredooti omukulu mu budde obwo. Naye ekibuuzo ndowooza kyandibadde, lwaki Ananiya akuba omuvubuka ono? Tutunuulire ebyafaayo bya Pawulo ono. Pawulo nze mugeraageranya ku mutuukirivu gwe bayita Francisco owa Assisi. Ebyafaayo bya Francisco owa Assisi wadde baabeera mu byasa bya njawulo, kumpi byagala okufaanana n'ebya Pawulo. Pawulo okubeera kyali kitaawe yali musajja musuubuzi, ate abasuubuzi abalinamu n'olw'ebyobufuzi muzannyi w'ebyobufuzi. Era tukiraba mu kubeera omusajja omugagga nga n'omwana ayogerwako gwe yali alina yali Pawulo ayogerwako oboolyawo wali abalala. Yamuwa kyonna kye yalina ng'omuzadde, ng'era abazadde bw'abaana baffe, we give them the best. Era mu kumuwa kyonna kye yalina, because he wanted the best out of him, yamuweereza n'asoma n'obwalooya era n'abeera graduate mu University of Jerusalem. Awono Pawulo ayogerwako si bisaatisaati w'okukubo, aaye yali muyivu ddala. Era ng'obuyivu bwe tubulabira mu kuba nti nno y'omu ku batono ennyo abaasoma amateeka ng'atudde ku bigere by'omusajja omuyivu ennyo gwe baayitanga Gamalyeri. Gamalyeri ye muyigiriza omukulu aweebwa ekitiibwa ennyo mu buwangwa bw'Abayudaaya. Si buli omuti yafuna omukisa okusomera ku bigere bya Gamalyeri. Era kiringa bwe tunaawulira nti ennaku zino gundi yasomera Luda, wanti yasomera gindi, ti why gye wasomera oba olyawo nawo oyinza okwongerako ku weiti ya CV yo nga bw'ekola ki nga bw'eri. Awo nno ye Pawulo yayogerwako. Era tulaba amaanyi ge yalina olw'okuba nti yasomesebwa omusajja omukulu ennyo mu buwangwa bw'Abayudaaya gwe bayita Gamalyeri. Yamusomesa ku by'amateeka ga Musa n'aba mukugu nnyo. Ate obukugu obwo bwe buteekako ne famire mwava nga erinamu ku ssente ne connection ze ziri political, tulaba amaanyi ago ge yalina. Yali muvubuka wa bulijjo civilian, naye nga be bano nga biwandira be babisaati abali mu kkubo muno ng'aduumira ne general, oyo musibe oli mutte, kola ki, ng'alina ebibinja by'abamutambulirako era ng'ebiragiro bya Pawulo eyali Sawulo mu budde obwo, ebiragiro birina okutwalibwa nga bya nkizo nnyo bw'oba ng'akali mu kyakaagala. Tebyakoma mu budde bwe mwana watu n'ennaku zino tubiraba. Olaba aduumira bannamagye ne weebuuza ono y'ani ali mu nniigi n'ekutuse, naye nga munnange ekimuwaga kiri mu kibeere. Bulijjo ekiwaga ennyana, ekiyinula ennyana kibeera mu ki? Kibeera mu kibeere. Awono ye Pawulo oyo ayogerwako. Naye Omukama bw'amukwatako n'amukyusa, karakita ya Pawulo teyakyuka. Embeera ze ez'obulamu tezaakyuka, ekyakyuka byebyo bye yakkiririzangamu. Yeeyambisa amaanyi n'obukugu bonna bwe yalina okufuba okulaba nti kati ate alaalaasa enjiri ey'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'ate abiira alaasa magezi na buvumu nga tawunjawunja. Kakati tutunuulira omusajja wattu ono Ananiya yali omusaaseredooti mu budde obwo, alaba omuvubuka abafuukidde olukokobe nga muyivu, alina following ey'abavubuka bangi nnyo bamukkiririzaamu, ate obaolyawo ng'amanyi ne famire mw'ava, n'agamba mu mwana ono nzooza tumukube bukubi na miggo kubanga atuliddemu olukwe. Kyekiri kye nakoonyeeko, ennyumba ya Sitaani ng'eguddemu ki? Ekutta omuliro. Era tulaba n'engeri gy'asengekamu ensonga ng'amanyi waawo okuleeta omuliro, waawo okukendeeza, waawo okuddiriza. Era ne tumulaba olw'obukugu bwe yali alina ne background gy'avuddemu ng'amanyi nti abamuwuliriza abayimiridde mu abatudde mu maaso ge balina enzikiriza za njawulo. Abafalisaayo bakkiririzanga mu kufa n'okuzuukira. Abasaddukaayo endowooza yaabwe bonna bali Bayudaaya ng'era bannaddiini, naye ng'abasaddukaayo bo tebakkiririza mu kufa na tebakkiririza mu kuzuukira, nti omuntu bw'afa biba biwedde. Kakati ekyo kyokka kyabalemanga okukkaanya, bitono nnyo ebyabaleetanga awamu. Ono ne yeeyambisa omukisa ogwo ng'afuuyiriddwa ne mwoyo w'Omukama, n'alyoka yeeyambisa enjawukana ezo ze baalina. N'abagamba bannange nze ekinvunaanya ndi musajja mufalisaayo era nva mu famire y'abafalisaayo. Era nga n'ekinvunaanya ekikulu kwe kuba nti ife abafalisaayo tukkiririza mu kufa n'okuzuukira, Ile musajja gwenjogerako mukama fe Yesu Kristo yafana azukira. Ekyo kyoka kyoka kyamala. Bali ebikonde nebitandika okubyekubagana. Nebegwa mu maraka. Nekiddayo ku kiri ennyumba ya Satani ekutte ki? Ekutte omuliro. Era Paulo yeeyambisa omukisa ogwo. Kubanga omusirikale omukulu Omuroma yali waawo. Kyali kimukakatako okumuwa obukuumi. Singa Paulo yattibwa mu mbeera eyo, oyo musirikale bandibadde bamutwala mu kkooti maaso ey'omu budde obwo. Awo nno olw'okutya, omusibe ono ali mu buyinza bw'okuba nti n'atuusibwako obulabe, kwe kusaba amuzzeeyo bamukuume, bamuwe obukuumi obw'enjawulo. Era olw'okuba nti keesi ya Paulo yali etandise okuzitowamu, n'agamba sijja kukkiriza afiire emikono gyange, kamuweereza e Roma eri bakama bange. Kye kirowoozo ekyawe kyajjira. Nga ne mwoyo omukama naye afuuyiridde. Era tuwulidde embeera eyaliwo. Ye mukama nyinni okumugamba nti kati nga bw'onjulidde mu Yerusaalemu, kaakati nno ogenda kuweerezebwa e Roma. Era kye kimu ky'ojja okujulira ludda wa e Roma. Naye nga Roma ayogerwako mu budde obwo, yali ng'Amerika w'omu budde buno. Nti Abaroma bo beetwalanga nti bayitirivu nnyo, bawaggulu nnyo. Era nga n'ekibuga kyabwe Roma bakiyita Rome the capital of the world, Roma caput mundi. Kaakati laba omusajja bamujja mu kyalo, kyewandiyise ekyalo, bamugamba nti kaakati nga bw'onjulidde mu kyalo, kati kankutwalire ddala onjulire ne mu bali. Ekyo nno tekyajja buzzi. Ekyo kyajja olw'essaala mukama waffe gye yasoma ng'agisomera abatume be, naddala ku kyeggulo ekyasembayo. Etandikira ddala mu vanjiri ya Yohana mutwe gwe 14 okutuuka ku 18 awo. We yayimusiza amaaso n'asabira omukisa abatume be. Ate si na bokka, naye n'abo abali bakkiriza olw'ebigambo byabwe. Ekyo kye tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero. Nti Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira, ayongereza ku ssaala gye yali yatandika. Sisabira abo bokka, ayi Mukama, naye nsabira n'abalinzikiriza olw'ebigambo bya bano. Bonna balyoke babeere kimu nga ggwe ne kitange bwe tuli, nga ggwe kitange bw'oli mu nze nange ne mbeera mu ggwe, nabo babeere kimu, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. By'ebigambo bino bye tugenze tuwulira. Mukama waffe Yesu Kristo ng'asabirira obumu, ate nga tukimanyidde ddala bulungi nti agali awamu ge galuma ennyama. Bwe bumu nno obwo bwe yasabira Ekereziya. Kya mukisa mubi nti endowooza ez'enjawulo naddala mu kutabuta ekigambo kya Katonda olumu zigenda ate ne zireeta enjawukana mu ffe. Naye mission esookera ddala ye gye yayagala era gy'asabirira ebeere etuukirire naddala ng'ayita mu babaka bye yateekawo, yeyo y'okunyweza obumu. Twesabire buli omu gy'ali, buli omu emirimu gye yeenyigiddemu. Twebuuze ng'ekibuuzo nga tugyenyigiriramu, bye nkola byongerako oba bitoolako? Binyweza obumu oba bisattulula busattuluzi? Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.

0: kabaka kunzijukira nga.
1: Ekyamagero eky'okukkiriza
0: tulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
1: Kale naayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira, ayi Mukama, ekereziya wabu nye nkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Papa waffe Leo ow'14, omusumba waffe Paulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyoyakaayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna bwagirira ekisa mu kufa, ate naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire. Tusanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maliya Omubeererevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, Yozefu Omutuukirivu Bba, abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obw'edda bonna, nga tuyita mu Mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patri Omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu, mu Kristo ono muyita okufuna n'ofuna wamu naye. Era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Amiina.
1: Kitaffe ali mu ggulu,
0: erinnya lyo litiibwe,
1: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweereere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
0: Gwe Kabaka, gw'owa obuyinza, gw'owa ekitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kw'ekereziya wo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe.
0: Amiina.
1: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
0: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi
0: by'ensi.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi
0: by'ensi.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
0: Otuwa emirembe.

0: mbagamba mazima nti kibagasa nnyo nze okugenda, kubanga bwe sigenda omukubagiza talijja gye muli, Omukama bw'agamba. Twebaza Omukama Ukalisitiya. Ayi Mukama Katonda waffe, kati nga tumaze okufuna ebyamagero byo, tukwegayiridde. Amagezi agabirimu gatuyigirize, era bituzzeemu endasi olw'okubigabanako, tusanire bwe tutyo okutuuka ku bitone byo eby'omu ggulu. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu, nnyini mwana ayingidde mu ggulu, abawe omukisa abaggulire ekkubo ery'okulinnya eyo gy'ali.
1: Amina.
0: Katonda abawe Kristo lw'alijja okulamula emirembe n'emirembe, abalabikire bulungi nga bwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira.
1: Amina.
0: Oyo gwe mukkiriza nti atudde ne Paatiri mu kitiibwa, muwulire muli ng'asigadde nammwe okutuusa ensi okuggwaawo nga bwe yasuubiza.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.